ọnwa na-arịọkwa azụ maka na-achị ndị afọ niile obi unu adakwa na mba maka ibe na-emeghechi be anyị unu fụtabakwa n'igwe maka ndị na-enwetabeghị voters card ba na-ajị ka emekweta ọvọ na mgbe ajị ka emee dị nakwa ajị ka emee ka ndị afọ niile marụ wee na-arịọkwa azụ ọdalije n'afọ bụ ndị na-ahụ maka ndị INEC na-aja be anyị ịbịa bịa mere ndị be anyị registration na ọ na-achị ba ka dịka okwe kaba na-azakwa ọdụ kụba kwado onwe ba amashị ka aja achị na netwọk eme ọnwa maọbụ na nanị meshin nanị be evutere ndị aba naba na-arịọkwa ndị aba niile ha biko na ekukwu ego oku kabada na health centa bịa rejista kaba niile fụtakwa n'igwe maka ndị dị enwetabu voters card na ya na-achị unu gbaghara n'ohe emevuru eme o ji erukwutewe onye ọbụla inweta voters registration nke enye na ndị na-eji iwe na-achị na egere na ba fụtara n'igwe mana o rukwuteghị ebe bụcha ha ọma na ụbọchị ọma na-aba n'iyi na ba anaghị adịkọta ọbụ wee na-achị unu n'udiko unu ekwu na-ere ha ọma unu ji aba na ba dị ka akwadoro unu amachi na ọba dị ka eme n'ifu onye bụ onye na-ekwu maka anya and onye binyere aka n'ọkwa nwa bụ nwanne anyị nwoke Ezudere bụ onye na-ahụ maka office of spokesman ọnwa na diaspora and media matters Ezudere bụ onye binyere aka n'ọkwa nwa anyị na-ekene onye ọbụla wee na-achị unu nye anyị ntị ka anyị nyekwa unu onu anyị

mma gburu ka aka na abọ ịka nọ n'ihu nọ na-eti mkpu na ịtagbu onwe gị n'ahụhụ pụtasị iro ka ị wee hụ na ị ka na-esoro tara n'elu anụ ị ma na ewezụga chukwu n'ụwa a ofu nkeji onwe ekpuo ihu n'ala ekete wee kwupụ bọtọm akpọ gị n'elu ibe akpọ gị n'ala ibe akpazie gị aka n'ego ị ghasa o nwedị onye mere ibe ya di anyị iche na ọsọ gị ka ụwa na-echere aka mgba ọ ndidi ka ebi egwu ji amụ nwa nwanne m akwa kpuchiri ihe o ma

ji ụwa bụ obi ụfụ. Onye ube ya ruru ya aracha, onye ewu ya mụrụ ejima ya ekeneti ya, onye ji ya ruru ibe ọya egburi. Nna m Chukwu, ana m ekene gị. Ndị ụwa na-atụ n'ọnụ si mụ kenee gị, ndị e mewara obi si mụ kenee gị, ndị a na-arụ ihe ha n'ike si mụ kenee gị. Ụmụ nwaanyị ajadu na-ekene, ụmụ nwa enwe nne enwe nna na-ekene, ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ na-ekenekwu, ndị nọ n'akwa ọrịa si na gị hụ Chukwu ka dibịa gwọọ ndị ọrịa. Dọkịta bụ mmadụ efu, maka na dọkịta na-agwọ ọrịa na-arịakwa ahụ. Ọ ya bụ na moto na-asọplai gas jikwa gas were anya.